wa ho duro pii ho na doctor inu pa ho duro odi abe adwa ma so no emu ba ko e na kan pay me ne mo e ba be ka ho asem enye adwo bi ase agai herbal mixture and in capsules father roma wuti adwo yin ka na wa jesu ama me se e to sin me pa cha o sa